Pohiliana potunu apa Tuhan ta. Wa utilala tolo iya. Enje bolo potunu alome amiati ya. Wah tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nata da bo ando to udipo mo hindu amia tia ta tapu mo po elamai u lolaita isi isi ani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongo lanto lanto nga polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.